champagne nila, old man. Baring ano nga. Anyal dari. Maming ano nga. And me, Joro. And this is a true one story from long time ago.